0: famina, ah no sa tua mina, puto sa tua mina, bawa uti bere kela sati, limi tuele ngoku, ndolo vini sa tua mina, nga mwana wa n'wina, ntre xitendi ku patiso, hi ku tava bya mina, ku xikata ka n'wina, ni ku tshama, ni fikini n'wi landza, a mi yalangi, ni vuyi na yena, ni ta ka ndyangu, ndzi khetha hikuva mi ti khomisanga, leswi ni nga patiso, ra n'wana wa n'wina. Baba,
1: o puta va pujele nwananga, va pujela tsena mavabyi. Ndi kesile ngovla mina mkonwana, hikuva swikotile ku vona ndasa twa wena, andaka loko ngi fayile tihlo. Famba na yena mi aka ndyangu lowu nga tiya, vanhu va holova, kamba a va fayini matihlo, a va tshovani swirho swa vona, va pfinda va rivalelana. Inkomo nwananga.

susute ngayina kubala lususute ngayina kubala lususute eya ya ngayina kubala lususute ngayina kubala lususute ngayina kubala lususute eya ya batembulo yo.

Ngai nakubala lususute, ngai nakubala lususute, ngai nakubala lususute, eya ya. Ngai nakubala lususute, batambulo yo, libala simwa.